kutene ngathi andiva kahle nje mfowethu. Indone ngathi niyanxila nje. Bathi wala la mini sohliwa ma tamsa ngama.

handi hana halaga te lokaci musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo sikwe gombo musa isi.

mamar ka sai izo kan sigine Musa ale hai songai bore aran mahangal ai gbaran do songa hule be ro amma bai kul kan Musa in kowi ai le ko tara non si mai ga ala ko ko ito kaina Dawudu man koy won godo labaro kage da dogar kwara Dawudu furfura har gufurase akwai ga kani sungo ka imakan Musa zai zane bai kulkan Musa yin kowi ngi ningu fulibero na se songai maiga handi hanno Dawudu tunuka yalbaza Daruun ya dira mu gimbon kanu yaje gudugar mu Hare gitibaru Dawudu mamar mu giti koyze Koyze mu sitangam kalbaru ko Ana gari dan bariyoga Bariyogi dil che follon follon Atunugawa gogo koy gombo Musin ka go kan ga fonda dan game Musu fatun Dawudu sai kambon wari Musu fatun Dawudu sai kambo Maiga Ani duwaro ko dare Dawudu no ko ra salise Musa no ko ra gan go halal Dawudu nin gaidu Hali go ko ra Musa Dawudu ne yaji hinka dangan Musa fa hai Musu fa far gizabu di ka hari gogo doru kuru gogo dorin ga kela ga ade ga kela nanu kala yi musu babu a bar ga zaga di Dawudu mamar gobar yobo a zage ne Dawudu mamar Dawudu ne takuba dan gubun oka handi hannu Dawudu sintin buru sungai ma Dawudu ne sungai musin kakan wangu buyan Inda Dawudu mamar no nawi Ima fa abate songai kuni gingar kuru Ima fa mote songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu halin hada ngara shikoto Ika ine musu zai se Dawudu mamar musu inkawi ne kan Dawudu mamar noni wi asidu koytara kalan diga te sa daga ri wanda yayi magana Dawudu ninga te sa daga ri in Dawudu te sa daga ri so kai da kan wanda yayi sa ta tunu kuru Dawudu mamar goyi gine Dawudu mamar ifo gate koytere wadin wa handu iye digiri iye digiri biye musu zai daga ba mu

mut ba de won na ko adira gorong lali ma kwe na na ye gijiri ya ngera ni ye gijiri ya ngera ni ama je ba da ri ko ngane don na le ka juri lo ka wera a jer ka baruma baba fana wun ga ma